0: Angie Lutino, si Aubrey Abion, paano ba to? Hernandez ba to? Hermida. Yan. So, ang dami nila. Si Baby Jane Luzande, si Batanggen yung lagalag. May tumatawag. Mamaya ka naman, Joey Sarsha. Si Camille Gubat, si Camille Gubaton Ardales. Tingnan mo na yan. Nawala na tuloy tayo. Si Chi Agana, si Dula Giano, si Ella Jean Lutino, si Emeline Amarantal, si Ivy Bragais, si James Erald Lutino, si Janice Canieta, Jeanette Velasco, Joel Yusala Altea, si Josie Luzande, Lori Camacho, Lynn Marie Echa, Mark Anthony Labayoga, Micaela Marianda, Michelle Andes, si Orbita Gerald, si Prince Capinig, Renato Andes, Samsam TVs, si Shire Bueno, Lagutin Maravilla, si Teresa Andes. Ayan, ang dami kapatid. Oh, kita mo, ang dami. Si Magic Malasa, Richard Andes, Jocelyn Villanueva, Joseph Nerick, Joy Lusala. Sana na banggit ko kayo lahat. So yan kapatid, ang dami namin dito sa Firefly Winter Alitaptap Active Followers AKB Party List. Ayan. Papa Joey, kung nakikinig ka, later na po kasi ako ay nagpo-program. So, ayan kapatid, yung ating... Uy, si Junel Romano, nanonood sa atin ng Gardenia Bakeries Philippines. Hi, ma'am! Good morning po. Pabati sa lahat ng Gardenia Biko, lalo na si kay Jerry Dae, nagwapo, tapos kay Boss Ninyo Manzanillo, tapos kay Junel Romano. Ayan.
1: Bakit natatawa ka, kapatid? Pag nakabagit mo si Kagawad Onin Manzanilla, pwede naman...
0: Manzanillo!
1: Manzanillo. Pwede bang... Kasi Gardenia nababanggit mo eh. Parang,
0: ay, kasi yan ang binabanggit doon sa basahin mo.
1: Para namiss ko tuloy si Joey.
0: Ay, sir. O, yan o, basahin mo. Ikaw magbasa.
1: Anong sabi dito?
0: Ayan, basahin mo.
1: Kuya Kyle, thank you po Ate Firefly Winter. Idol ko po. Idol ka talaga ni grabe.
0: Oo, basahin mo yung message ni Junel
1: si
0: Romano.
1: Junel Romano, tapos kay Junel Romano. Ay, ito na baga.
0: Nabasa mo na.
1: Junel Romano is watching.
0: Basahin
1: Hi,
0: mo
1: ma'am,
0: yung
1: good morning
0: niya.
1: Po. Sa lahat ng Gardenia Bicol, lalo na kay Jerry Daen, nagwapo, tapos kay Boss Ninyo Manzanillo. Ay, nako, Junel, rimati ka kay Manoy Joey. Ba't di mo nababanggit yung pinaka-boss mo? Oo. Meron ba kayong alitan?
0: Lagot ka! Laka, Junel! Ayan, batiin mo na rin yung isang, kasi na rin yung laging nag-message sa akin, nakalimutan ko tuloy. Mamaya, sabihin mo na lang dyan lahat. Ayan. So, balik tayo kapatid doon. Kay Nanay Vilma Benasa, kapatid, sabi ko sa kanya, na, Lola, wala akong... sabi niya, tapos kay Boss Joey. O, kapatid, tingnan mo. Tingnan mo, kapatid.
1: Ayun, binago niya na ang kanyang statement. Parang sinado lang ito. May recantation na nangyayari. Ayun, sige. Rimati na. Tapos kay Boss Joey Santos. Ayan, malinaw, kumpleto pati.
0: Ayan,
1: siya sabi ko sa iyo, Junel, ayusin mo. Pag magtitistigo ka at maglalabas ka ng ebidensya, sisiguruhin mong na babanggit mo yung mga dapat banggitin.
0: Sabi ni Janel Romano, nakalimutan ko lang
1: kapatid,
0: po.
1: Kapatid, ikaw mga kapatid, banggitin mo nga yung...
0: Ayan, sabi ni ito po yung mga pinapabati.
1: Huwag mong basahin, basta si Joey.
0: Ayan nga, ayan mga po yung... mga taga-Gardenia, binabati ko
1: okay,
0: po kayo.
1: Okay.
0: Ayan, siyempre, ayan.
1: Isa-isahin mo.
0: Isahin ko muna, yung nandito lang muna sa live natin. Siyempre si Junel Romano, ang TikTokeris ng Gardenia.
1: Okay.
0: Tapos yung mga binanggit niya, si Jerry Daen. Sabi niya, nagwapo. Pati daw siya, isabay kong gwapo. At si Boss Onin Manzanillo. Si yeah. Sir Joey Santos.
1: Ayun! Okay, sige.
0: So, ayan po yung mga nagpapabate. So, si Nanay Vilma, balik tayo. Hindi tayo natatapos kay Nanay Vilma, okay, kapatid.
1: Sige, sige. Banggitin mo na. Si Nanay Vilma, Vilma Binasa.
0: Birthday niya July 5. So, sabi ko sa kanya, bili na lang siya ng cake niya.
1: So, binigyan mo ng pambili.
0: Opo. Tapos, binilihan man talaga siya ng cake. Tapos, okay, sinad sa akin ni, ano, ni yung kanyang, ito, manugang si The Lost, ito, nandito sa group chat eh. Tingnan natin.
1: Hindi kasi kumpleto yung balita ni Annalyn, although ang nakalagay dito, beneficiary lang.
0: Ay, hindi ko na yan pinapabanggit, kapatid. Kasi siyempre, ano yan, ipiprint out yan eh, kapatid. Oh, nakakaya naman na, ano, ayaw naman natin yung mga ganyan. Ayoko ng ganyan!
1: Ano?
0: Yeah!
1: Para ka talaga, kapatid, si ano? Sino? Sino nga yung nabanggit kanina? Si
0: Leia? Ay, napatigilan mo ako!
1: Hindi ka...
0: Nanonood sa atin si Christopher Aydal, yan na nandoon. At si Love Aguilar Padua, si Iselo, Christine Ong. Ano?
1: At typical na, ayan, nakakita lang kita. First time, halimbawa sa FB.
0: Ay, nako. Ayan, kapatid.
1: Hindi ka, nagpapakato. Si Lola Vilma.
0: Si Lola Vilma.
1: Nga, parang kilala ko.
0: Lola Vilma. Ayan.
1: Parang kilala.
0: Yan yung lola mo. Christopher Aydalia, happy birthday, Christian and Aydalia. Oh, happy birthday. Ilang taon na?
1: Kuya Kyle.
0: Ilang taon na to, anak mo? Ah, 2 years old? Wow, 2 years old.
1: Ay! Saan naman talaga? Saan ka ba natulog kagabi? Ano sinasabi ko sa'yo eh? Dala ka na anak mo yung tupi.
0: Ay, malay ko ba?
1: 22.
0: Malay ko ba kasi ang sign niya ganito, 2. Siyempre,
1: Ganyan niya, 2 beses na 2.
0: Ganyan, ganyan.
1: Oh, 22 yan. Hindi ka pwede siya sabungan. Alam mo, si Tupi, may sabong yan.
0: Eh, hindi ako para sabong.
1: May request ko kay Kuya Kyle. Pakibanggit nga, Kuya Kyle, kung alam mo ba kung saan yung bahay ni Lola Vilma Binasa?
0: Nandun nga sa dinapa.
1: Wait lang, kasi gusto ko malaman personal. Kasi may, alam mo na, may mga lupa dyan. Gusto ko malaman kung ito si Binasa ba eh. Anyway, sige, text na lang kita, ano? Kyle.
0: Kyle, kasi may kailangan daw si kapatid.
1: Gusto ko malaman yung, kita mo na. Nakita ko na naman si... Hindi ako nagkakamali kasi kamukha ni Ate Vilma, yung dating caretaker namin ng dyan sa Binasa.
0: Baka, si Emeline De Los Santos... Hindi kasi 80 years old na si Lola.
1: Oh, malamang. Oo.
0: Mm-hmm. Ibig mo sabihin, naging caretaker, gano'n. Iko-confirm mo lang.
1: Iko-confirm ko lang, kung kilala niya ba yung mga...
0: I-check mo yung ano. I-check mo, kapatid, yung file mo. Yung mga 201 file mo ng mga tauhan mo sa iyong hasyenda.
1: Masyado pa naman.
0: Diba, dapat
1: hindi, nakita ko lang kasi kamukha siya ni Nanay Vilma eh.
0: Tingnan mo, tingnan niyo po yung ano, pabili siya ng cake.
1: Ganda ng cake, kapatid.
0: Nakakatuwa naman at
1: nilagay. Ano pabili niyan?
0: Hindi ko naman ako.
1: Doon sa dinapa niyan binili.
0: Binigay ko lang kay Lola. Hindi ko naman na-expect na talagang bibili. Happy 80th birthday, Nanay Vilma, nilagay nila. From Miss Alitaptap, Winter Firefly. Ayan yung cake nila. Nakakatawa.
1: Sige.
0: So, nakakataba ng puso. Sabi ko, yun lang yung kaya ko. Hindi po ako mayaman. Tapos, nag-iwan po ako ng sabon. Mga sabon. Nag-iwan kami ng mga sabon. 5 boxes para sa activity ni na Kyle sa PWD at saka sa mga bata. Kasi, Nutrition Month, di ba kapatid? So, talagang ganda din kasi ginawa nila, binalot nila yung mga sabon para sa mga bata. Tapos nag-hand washing sila. Ayan. Sabi ni Jerry Daen, pa-shoutout man po kay Mamiya Supat Council in Manito at sa mga taga-Manito. Malakas na daw power nila doon. Opo. Naririnig tayo doon. Sabi naman ni Joko Diaz. Sabi ni Joko Diaz, wash out, ma'am. Grabe yung lipot digdi sa Mount. Saan Mount?
1: Mount Estanza.
0: Mount Estanza. Grabe yung lipot digdi sa Mount Everest Estanza. Pasaway talaga yun si si Jokes. Ayan. So anyway, kapatid, yun.
1: Kapatid, batiin mo si Joko. Binipisyaryo yan ng SLP.
0: Ah, talaga? Nakatanggap ka ng SLP?
1: May humigit kumulang 15 million ang nareceive niya.
0: Wow, talaga.
1: Nareceive na kahapon.
0: Ikaw naman, basa ka lang naman, ang iintriga ka.
1: Totoo nga, kaya nga kita mo wala ngayon.
0: Hindi ba siguro siya, yung misis niya.
1: Kaya nga ni.
0: Oh, sabi nga ni Joko, sana all, di man daw.
1: Oh. Tanungin mo, kaya nga nagpalit sila ni Manoy Tope kasi ang alam ko...
0: Totoo?
1: Oo.
0: Totoo. Tanungin ko siya.
1: Si Manoy Joko ng... Kaya nga sabi mamaya, pupunta rito si Joko, di ba? Kasama namin siya sa aming munting pagtitipon-tipon. Bahala na si Joko ng iba pang mga pagkukulang.
0: Ah, talaga?
1: Oo.
0: Ikaw talaga, pinasali mo siya para lang gastusan kayo?
1: Hindi naman. Sabi ko na, voluntary lang naman. Kahit yung 15,000, kahit mga kalahati lang, okay na ako.
0: Oh, it's a big yes daw. Oh, oo naman.
1: 7.5 yun. Mga 7.5 ang ano, ibibigay niya sa station. Oh,
0: lagot ka. Ayusin mo yan. Nakikinig yung mga taga DSWD. Babayin yan sa'yo. Hi, Ma'am Nelly. Nelly Apedes. Blessed Saturday po. Alitap-tap. Hi po. O yan. So, baka yung asawa niya. Kasi alam ko, mayroon na guidelines yan sa SLP.
1: May criteria.
0: Oo. Hindi ko naman basa-basa dyan na.
1: Madrama yan, video ko eh. Madrama yan eh. Nagpunta ba naman yan sa DSWD, may mga punit-punit ang damit.
0: Uy, tumikin ka! Nakikinig sa atin si RD. Kung ganyan.
1: Tumikin ko naman yan si Norman. Ano ka ba?
0: Ay, huwag kang ganyan, kapatid. Maano tayo niyan.
1: Alam naman ni Norman, kilala ako ni Boss Norman, ano ka ba?
0: Oo nga, pero baka maniwala yung mga tao na nag-joke ka lang.
1: Joke lang naman.
0: Oo.
1: Pero alam mo naman si Joko, di ba?
0: Hindi, kasi ang lahat ng sinasabi natin, recorded, it can used against you,
1: sinado
0: kapatid.
1: Sinado lang, kapatid, sinado.
0: Yes, oo.
1: Parang yung tipong... Nag-hire na ako ng...
0: Oo, kaya mahirap yan. Huwag tayong magbibitaw ng mga salita niya.
1: Na?
0: Pagsisisihan natin. Kasi, naalala mo noon yung recordings, hindi lahat. Lahat ng pinag-usapan, simula ng simula, ang gagawin yan, i-edit yan.
1: Tapos?
0: Tapos kung ano lang yung nasabi mo, may natatanggal yan na i-edit yan. O, di nagagamit yan sa...
1: Ah, diba? Pwede, tama ka dyan. Tinakot mo talaga.
0: Huwag ka naman ganyan.
1: Hindi pa, Ted.
0: Lalagay mo si Joko sa alangan. Kawawa naman ni Joko.
1: Hindi, okay lang. Papatawag na lang siya sinabi.
0: Ang bahala na si Batman.
1: Mabibigyan naman siya
0: kapatid,
1: ng pagkakataon.
0: Kapatid, alam mo ba yun? Yung bakit sinatawag na bahala na si Batman? Kasi...
1: Bakit nga ba?
0: Di ba ang ano ba ganyan? Batman and Robin.
1: Oh, tapos?
0: Ay, hindi niya maasahan si Robin. Kaya bahala na si Batman.
1: Pwede. Oo nga, no?
0: Oo,
1: bagay. Yung nalaman, eh.
0: Oo, at least ngayon alam mo na. Kaya every time na kasama mo si Robin, ibahala na si...
1: Bahala na si Batman.
0: Batman. Ayan. Anyway, kapatid, di ba yung mga 10 outstanding students natin? Yung Tosbians. So,
1: okay.
0: Sila ay mga, ano na natin, alumni. Automatic alumni, alumnus, alumna, ganyan.
1: Mm-hmm.
0: Batch 11 po sila. So, silang lahat... 20 sila, lahat po sila ay may beneficiary ng wheelchair.
1: Mm-hmm.
0: So, nabanggit mo na dyan yung doon sa Maangas presentasyon.
1: Sa aking sinilangang munisipyo.
0: Maganda naman pala yung lugar mo, kapatid.
1: Ay, naman, kapatid. Nakita mo yung West Island.
0: Yes, nakita namin.
1: Yung maliit na isla sa gitna ng dagat.
0: Pero hindi siya functioning kasi pinag-aawayan pa daw.
1: Alam mo naman kasi mga... Damn.
0: Sabi ni ni Christine. Kasi ang kasama namin na TOSB
1: si
0: ay si Christine Ricafort. So, alam mo lang, kakaawa talaga yung napili niyang beneficiaryo.
1: Bakit
0: sabi
1: naman?
0: Niya, nanay niya daw talaga ang nag-ano doon, nag-pili. Kasi,
1: nag-refer, okay.
0: Kasi lagi baga siyang wala. Nag-board siya sa Naga kasi scholar siya ng UNC ata.
1: UNC, University of Nueva Cáceres.
0: Basta scholar yan si Christine.
1: Okay.
0: So, biras daw siya umuwi. Kasi so, ang layo naman talaga ng lugar.
1: Naman
0: kumalis kami ng, di ba?
1: Oo, from Legazpi. Abuti ka dyan ng mahigit mga...
0: 3 hours.
1: Kung dadaan ka ng Tabaco, mga 2 oras mahigit. Pero
0: kung
1: galing ka dito, Papunta ka ng
0: Iriga,
1: and then dito ka
0: dadaan. Mas malayo.
1: Mas malayo yung kapatid.
0: Dumaan kami ng Patitinan.
1: Dito ba kayo dumaan?
0: Dumaan kami ng Patitinan.
1: Sangay Road. Mas mabilis.
0: Doon kami dumaan. Tapos, umalis kami ng, basta nasundo akong 4:30, nag-breakfast muna kami sa...
1: Umalis kayo ng oras?
0: 5 na kami nag...
1: From Rawis,
0: dumating kami alas 8.
1: Alas 8.
0: Okay. Tama talaga, tatlong oras. Tapos isipin mo, di ba, yung travel, tapos sabi ko nga, pagbigay namin, nag-interview kami, tinignan namin yung sitwasyon. Grabe kapatid
1: talaga. Saan ka nagbigay? Mismo sa bahay?
0: Sa bahay mismo, okay. Ng beneficiary.
1: Saan barangay yun? I mean, anong...
0: Maangas.
1: Kasi may purok yan. Meron ba doon na, alam mo yung tawag
0: parang
1: dyan?
0: Parang purok 8.
1: That's, kung hindi ako nagkakamali.
0: Zone 8.
1: Zone 8.
0: Malapit na sa dagat.
1: Oo, doon yan sa may extreme northern part na yan. Malapit yan doon sa may parang villa. I'm sure nadaanan nyo yung villa ni... John Campbell. Kasi that's purok 8 na eh.
0: Oo. Pero may nakita ako dun pa akyat na magandang resort.
1: Oh,
0: parang ang ganda dun mag ano.
1: Yun JC. Yung may-ari ng JC Liner taga roon sa amin. That's
0: ganun.
1: JC. John Campbell.
0: Yung maganda dun. Dun na kayo.
1: Dun kami nag-stay pag ako.
0: Okay. Nakikinig sa atin si Hazel Misola. Nakapunta
1: na doon si Papa Tumay. Di ba, Be? One time, nakapunta ka doon sa bahay.
0: Nakapunta na kayo.
1: Sa Maangas.
0: Maganda. Saan kayo doon? Anong zone kayo?
1: We are located sa zone 2. Nasa poblasyon kami. Nasa may sentro. Malapit lang sa may basketball court.
0: Oo. Doon sa may parang multipurpose.
1: Yes.
0: Pumunta kami doon.
1: Multipurpose building.
0: Oo. Malapit din yun sa dagat.
1: Yes. Coastal kami, kapatid.
0: Oo. Pumunta kami doon kasi magkukortesi sana muna kami sa barangay.
1: Kung nagpasabi ka, kapatid, pinasundo kita doon sa... Para coordinate mo. Kasi ang kapatid ko, kagawad.
0: Yung humarap sa amin, barangay secretary, may seminar kasi sila.
1: Okay.
0: Doon sa may court, basketball court. Nandun. Tapos, pero pumunta kami doon. Kasi syempre, para alam din ng barangay na yung ako, Bicol Party List, ay nagpunta doon at okay. May binigay na tulong.
1: Nagpapaalam din kayo.
0: Nagpapaalam kami. Kasi
1: syempre.
0: Yun din sabi ko sa mga Tosbians natin na magpapaalam kayo sa barangay. Opo. Kasi may mga napupuntahan kami na sinasabi, hindi daw nila alam na may tulong ang may programa.
1: Walang coordination. Tama. Totoo.
0: Kaya dapat talaga i-coordinate sa barangay.
1: Yes.
0: Para alam nila. Sabi ni Hazel,
1: Misolas.
0: Misolanya. Okay. Hakub. Ay, happy. Good morning po sa inyo. Pwede po pakibati sa anak ko, Juliana Mir Hakub. Happy 15th birthday today.
1: Mm-hmm.
0: Thank you and more power to your program. God bless. O yung mga may ilan ang may birthday ngayon, kapatid. Yung anak ni Tupe. Diba? Plus etong anak naman ni Hazel. At sa lahat ng mga nagbe-birthday. Ano kaya kung patugtugan mo muna ng happy birthday?
1: Sige. At para naman sila ay
0: para matuwa naman sila.
1: At paano ay handugan natin sila ng maiksing birthday song mula kay Yoyoy Villame. Ano? Bakit ayun? Ayun, kumagana to kapatid. Ayun.
0: Ayun.

0: pa yung mga sira ulo kapatid. Kaya minsan ayaw kitang kasama. Alam mo kung bakit? Nawawala ko sa aking sarili. Ito yan. Alam mo, hindi ko ginagawa yan. Ngayon ko lang ginawa yan ulit.
1: Ngayon pa lang step pa rin yun.
0: Ayaw kitang kasama kapatid eh. Minsan pag kasama kita, parang bumabalik ko sa aking mga nakaraan.
1: Pagkabata.
0: Hindi, bilang ko gawin yan. Minsan ko lang gawin yan.
1: Ayan, at least kapatid, hindi lang ano yung alam mo kasi nakakabata din yung mga ganyan na ginagawa.
0: Ayo, oh, sus ko. Alam mo ba nung medyo
1: hindi kasi dapat kasi laging seryoso ka. Ayaw. Kasi pag lagi kang seryoso, madali kang mamatay.
0: Dahil kasi nung high school ako,
1: Tahimik ka lang ba?
0: Tahimik lang talaga ako nung college, ako lalo na. Pero nung elementary days ko,
1: masyado ka.
0: Madalas ako nasa principal eh. Oh, totoo 'yan. Kaya sabi ng nanay ko, magbago ka na nga.
1: Tapos nagbago ka.
0: Nagbago talaga ako. Oo. Nag-change ano akong attitude. Nag-iba yung karakter ko. Binago ko lahat. Lalo nung nag-college na.
1: Oo. Tapos naman, pagkatapos mo ng college, napunta ka sa radyo, binago mo na. Naman.
0: Hindi, nagkaroon ako ng split personality sa radyo. Napansin nyo?
1: Oo. Kasi pagka
0: wala ako sa radyo.
1: Pag nagdi-DJ ka, paano pag nagdi-DJ ka?
0: Hello, magandang maga po.
1: Pero may diferensya ata yun. Ayusin mo! Ulitin mo.
0: Kasi minsan talaga, alam mo na, galing na ako ng ibang mga stasyon. Ibadap ko na lahat ng mga klase ng pagboprograma. Natutunan ko na yung mga estilong kumbaga.
1: Nag-ano ka ba? Yung nag-voice drama, yung mga gano'n, yung voicing. Sige, paano ang boses ng bata?
2: Alaya ka! Ano kailangan gawin yan? Inagawan mo ako ng candy!
1: Boses matanda!
3: Ewan ko sa'yo. Lakang pwenta kausap.
1: Boses babae.
2: Hi, hello. Pwede pa ano?
0: Wala namang ganyan. Ayaw mo na. Sige na.
1: Ayaw mo nang ganyan. Ayan, si Marabete. Felicia June. Good morning po. Sa beautiful na si Ma'am Firefly Winter. Ayan. Thank you. Ayan. So, kapatid. Isipin mo, galing kami ng Maangas, sa Zone 8 Maangas.
0: Wait lang. Sa bagay, ibang araw naman yung dinapa, di ba?
1: Oo. July 7. Tapos na tayo sa dinapa. Punta na tayo sa TOSB.
0: Okay.
1: So, isipin mo yung recorrida namin, kapatid.
0: Oh, my.
1: 8 and 9, nasa kalsada kami, kapatid. Kasama ko si Baby Love, si Jinjin Manzanilla.
0: Ano yung driver niyo? Si...
1: si Batman.
0: Ah, okay. Si Ramir.
1: Hindi, si Batman Art Duca.
0: Ay, sorry na. Oo nga pala. Si
1: kasama namin si Batman. Ang galing ni Batman. Sabi ko kay Batman, kapatid, Batman, na ano talaga dito ang testa mo? Testa driving skills talaga ni...
0: Bakit? Ano? Pinalilipad niya?
1: Imagine, kapatid, ha, from Maangas kami, bumaba muna kami ng Goa. Kasi si Messi May... si Messi May ng sa TOSB din to. Top 9 si Messi May. Wala siyang wheelchair na beneficiary kasi sabi niya mawala talaga nahanap dun sa lugar namin. Taga-presentasyon din siya, kapatid, pero napakalayo. Unahan pa ng Maangas. Si Messi May Cor ano?
0: Sa unahan ng Maangas.
1: O, sa unahan pa siya ng Maangas. Sabi niya, ma'am.
0: Yung bagong Maangas, yun yung bagong sirang.
1: Apo.
0: Kung papalabas ka ng Maangas. Pero kung after na papunta ka naman ng tawag dito, ng Chitorena, ang susunod dyan, yung bayan ni Imelda Papin.
1: Ano yun?
0: Ano nga yan? Dalhugan.
1: Hindi ko lang alam yata, kung taga yata, saan talaga si Messi May. Basta, taga-presentasyon din siya. Si Messi May Umbaw Corbalan.
0: Marami dyan. Corbalan. Tama, Corbalan.
1: So, nagkita kami sa terminal ng Goa para ibigay ko din sa kanya yung 3 boxes na mga sabon kasi may advocacy siya, kapatid, sa mga bata na nagpapabasa baga sila, kapatid. Yung ang Library on Wheels ang ginagawa nila. So, meron din silang grupo ng mga kabataan na ginagawa. Nagtuturo sila sa mga bata, kaya sabi ko, isabay mo na itong mga sabon para sa hygiene kit. Kasi importante yung mga bata, laging malinis ang kamay bago kumain. At syempre, yung alam mo yon yung proper hygiene, gamitin nila yung mga sabon. Pagkatapos yung kapatid, imagine, sinundo namin si Santiago Roldan. Si JR, Santiago Roldan the third. Kasi sinundo namin siya sa Nabwa, kasi sa Nabwa may lusot na bula.
0: Oo, oh, balda-balda yan.
1: Balda-balda. Oh. So pumunta kami sa Zone 6, Kaorasan, Bula, Camarinesur. At alam mo ba kapatid?
0: Oh, anyari?
1: Ang daan, isa lang talaga. Magkamali ka kapatid ng...
0: Hindi ka na pwede bumalik, basta-basta.
1: Magkamali ka lang kapatid.
0: Bakit? Isang daan lang talaga?
1: Bagsak ka kapatid sa ano? Sa...
0: Oh my God, sa ano yan?
1: Ano yan?
0: Sa farm
1: kasi,
0: ba?
1: Kasi pataas baga.
0: Okay.
1: Bangin.
0: Oh my God, sa... Dumadaan kayo sa tawag yan, parang bangin talaga yung...
1: Bangin talaga,
0: parang
1: kapatid.
0: Parang tumaangas, baga going, ano, tumaangas. Bangin naman yan, di ba?
1: Oo, oh, pero dalawa, two-way two naman lanes. Siya, two lanes. O, di ba yung pagano'n, left and right, di ba?
0: Pero dito sa binabanggit mo,
1: wala, isa lang.
0: Kaya ako may kasalubong.
1: Kaya langan magganyan ni Batman, buti na lang, wala masyadong sasakyan, mga motor lang. Imaginein mo yung...
0: Delikado
1: sabi ko, buhay naman ito, abi. Kaya pala medyo... hesitant si JR na pumunta kami sa lugar nila. Sabi niya, ma'am.
0: Ang dala niya ba yung van, yung pickup?
1: Pickup? Kasi pickup din yung service na gamit
0: niya.
1: Sa
0: bago may dala kayong ano eh, wheelchair.
1: Oo, ang dami namin dalang wheelchair. O kasi ang ano namin, di ba may mga nauna na kami sa TOSB na nauna na
0: nabigyan. Masyado masikip yung daan?
1: As in talaga, isa lang. Tapos sabi ko kay JR, bakit hindi ito pinapaayos ng ano nyo?
0: LGU.
1: LGU. Si Tess Dae nanonood sa atin. Good morning, ma'am. Sabi ko, bakit hindi ito napapaayos? Sabi niya, yun nga, ma'am. Ang hirap pala sa politika, ano, pag hindi magkakaalyado.
0: Ayos.
1: Hindi daw kaalyado yung barangay at ng mayor. So, hindi pinapansin, hindi binibigyan ng... Tapos isa pa, malambot ang lupa daw nila doon.
0: Kahit pa. Hindi naman yan issue kung malambot o hindi.
1: Di ba nagagawa naman yan ng paraan?
0: Kaya nga may DPWH.
1: Oo, tapos kapatid, alam mo, ang pinakasabi niya, mas maganda ngayon, ma'am, na magsakay tayo sa bangka. Kasi, di ba, dagat?
0: Oo.
1: Kaya lang sabi ko, may talaga ba kami? Ilan kami? Tsaka, sasakyan talaga yung ano namin. Kaya, habang nagbabiyahe kapatid, di kami nag-iimikan.
0: Siyempre, takot kayo lahat.
1: Oo, kasi tapos nung nakatawid na kami.
0: Nakikitan yung babag sa...
1: Oo, nung nakatawid na kami, nalampas na namin yung mga ano bangin. Saka lang kami nakahinga, tapos tumatawa baga kami.
0: Eh, paano yung bababa ninyo naman? Babalik
1: ganun din naman.
0: Oh, yun
1: ganun din naman, walang
0: wala
1: umikan.
0: Wala bang exit na ibang
1: wala, na? Wala, may pwede kang... may possible kang pwedeng...
0: Daanan.
1: Through dagat, magbabangka ka.
0: Pero mukhang mas mabagal yun. Kung sa
1: oo. Eh, nag-aabol kami ng oras eh. So, pagka tapos namin sa Maangas, ay sa Kaorasan, Bula, talagang sabi ko, importante dito ang oras. Pero alam mo, ang ganda ng lugar nila.
0: Oh, kasi usually pag mga ganyan, may green forest pa yan.
1: Yes, oo. Sobrang ganda.
0: Na, ano, mga virgin yes, forest.
1: Yes, oo. At ano, ang daming mangga, ang daming prutas.
0: Oh, yung mga rivers ka pa dyan na makita ang linaw-linaw, di ba? Mga nadaan na kayong ganyan. Pero sa mga poblasyon, wala nang ganyan.
1: Supposed to be kasi kapatid, pupunta muna sana kami ng Iriga doon sa indoors ni Ira Juana.
0: Tapos?
1: Ang problema, hindi daw possible na mapunta namin kasi sinugod sa hospital. Kaya sabi ko, riskad na lang kami, kaya nagpunta na kami Kaorasan. Sabi ko nga, buti na lang talaga kapatid, parang umaayon din sa amin yung panahon at umaayon sa amin yung talagang, alam mo yun, sa pagtulong baga, yung ano, ang init-init, pumunta kami sa Kaorasan dahil kung umuulan kapatid, mahirap yun, madulas.
0: Totoo yan.
1: Pagbaba namin, hinatid na namin si JR sa Nabwa uli. Bumalik kami sa Bula kasi doon kami mag-shortcut kasi yung next naming pinuntahan ay sa Libmanan, sa Mambolo Viejo. Imagine mo, dumaan kami ng Bula uli. Bula
0: lusot kayo ng
1: Minalabak, San Fernando, Pamplona, Libmanan.
0: Okay. So, hindi na kayo dumaan ng Pili, ng Naga.
1: Hindi na kami dumaan. Dire-diretso na kami. At, alam mo kapatid, namang nagbabiyahe kami. Maulan.
0: Yan lang.
1: Maulan. Doon na. Yung papunta na sa Libmanan, maulan.
0: Pero ito, na naman yun, di ba?
1: Oo, kasi sabi ko,
0: problema.
1: Sabi ko, tingnan nyo.
0: May blessing talaga si papakad.
1: Kanina sa Kaorasan, sobrang init.
0: Yun, tama.
1: Pagdating sa Libmanan, maulan. Tapos pagdating namin kina Princess Shane de Mesa, kasi along the Riles yung pupuntahan namin. So sabi niya, ma'am, pagdaanin muna natin yung tren. Umaambon-ambon na. Mm. Tapos ngayon, nung papunta na kami doon, nanghiram pa kami ng payong. Ngayon, nung naglalakad na kami, papunta doon sa beneficiary, tumigil yung ulan.
0: Talagang naadyan si Papa God, ano?
1: Tapos yung pinuntahan namin, nakakaawa naman, kasi si Tatay Leopoldo Cielos, sabi ni Shane, ay ma'am, kasi nagpatulong siya sa BHW sa barangay. Saka lang niya nalaman na yung pagbibigyan pala, yung naghihilot pa sa kanya nung bata pa siya.
0: Kita mo na yan?
1: Oo. Nagulat siya. Sabi niya, ay, si Lolo pala ni Poldo, naghihilot niya sa akin, ma'am. Para hilot siya, yun daw yung ginagawa niya. As ang nakakaawa kasi, yung asawa, hindi na makakita. Oo, bulag na. So,
0: anak, kapatid?
1: Mga anak. Siyempre, alam mo na pagka may pamilya ng mga anak mo, di ba? Uy, nanonood sa atin si Tita Ian Antiquesa Atibago, si Tita Marian Atibago.
0: Ay, Made, Marina ba aga tabi, Made?
1: Ayan, di ba in-invite mo siya?
0: Oh, lahat kayo invited.
1: Talaga?
0: Shko naman. Yan kapatid eh. Huwag na masyado magsasabi.
1: Oh, mas Made.
0: Mas na yun. Made!
1: Sabihin mo.
0: Made!
1: Oh.
0: Dumigdi ka na. Mabayaan ka.
1: Masasakyan yan. Ano ka ba? Ibigay mo lang ang address.
0: Oh, no problem. Alam mo
1: na. Yan si Tita Mars. Tapos, alam mo ba kapatid? Di ba kabigay namin doon? Yun naman, alis naman kami. Pumunta naman kami kay Melan Bonza. Nasa, ano naman siya? Doon naman siya sa sentro ng Libmanan. Kasi ang laki ng Libmanan, kapatid. Punta naman kami sa Zone 4, Bigaho Norte, Libmanan, Camarines Sur. Isang papunta doon sa beneficiary, hindi makakadaan ang sasakyan.
0: Bakit? Bakit?
1: Ano lang, mga small vehicles lang, motor lang.
0: So, hindi kayo natuloy doon?
1: Pumunta kami, naglakad lang kami. As in, halos lakad.
0: Kumaba kayo sa sasakyan?
1: Naglakad
0: lang kami. Mga ilang kilometro naman nilakad nyo?
1: Maano rin, lakad namin mga 15 minutes pa. Malapit lang naman. Kaya lang, syempre, yung nagbuhat ng wheelchair, mabigat baga.
0: Yun lang.
1: Tapos, pagkatapos noon, punta na kaming Kabusaw. Punta naman kami kay Joy Cabaltea. Natatawa ko dito kay Joy, same din. Hindi, kasi sila baga, itong mga estudyante nito, itong mga Tosbians natin, batch 11 TUSB.
0: Opo.
1: Hindi naman talaga sila nag-i-stay parati sa kanilang lugar.
0: Uh-huh.
1: Kasi katulad yan, mga nagbo-board kasi para malapit sa school.
0: Nagka-classic kasi.
1: Sabi ko sa kanila, para makahanap kayo ng beneficiary, ang itatap niyo yung barangay. Kasi meron yan, sabi kong, presidente ng PDAW.
0: Tama.
1: Or BHW. Ngayon, hanap kami ng hanap ng bahay, pinagtanong-tanong pa siya. Pagdating doon sa bahay, pagpasok nung anak, kilala niya rin pa niya. Habi niya, ay, ikaw pala niya. Kita mo na mga na, distant relatives pala nila. Saka lang niya nalaman. Nung nandun na, nagbigay na kami ng wheelchair. Kaya sabi ko, nakakatuwa naman itong mga batang to. Pag nakita na nila yung kanilang beneficiary, nagugulat sila. Ayun. Kasi medyo, syempre, iba yung apelyedo or ganyan. Tapos maano nila, kamag-anak din pala nila. Mga distant relatives. Ayan. Nakakatuwa naman ito si Joy Cabaltea. Tapos, ang susunod kasi namin kapatid kinabukasan na itinerary is, ano na, Basod Camarines Norte at saka Albayna. So, ang ginawa namin, instead na matulog kami sa Naga, nag-sleep over kami sa Daet na. Doon naghanap kami, dumating kami sa Daet, 8:30 na ng gabi. Gabi na! Naghanap kami ng hotel. So, natulog lang kami. Tapos, pull out naman ng maaga kasi pumunta na kami ng Basud Cam Norte. Doon naman kay Robert Arsiga Cabanes, yung top 5. Ayan. Tapos, mas marami talaga ang biyahe. Baba na kami kasi ang next namin, Ligao. Kasi ang layo ng Balanac, Ligao. Sobrang layo.
0: Hindi ko pa namin. Anyway, marami talaga mga bulubunduki.
1: Tapos walang signal kapatid.
0: Barangay pa ang Ligaw.
1: Walang signal. Kaya kinakailangan, ahead of time, nag-message ka na. Sabi ko, pababa na kami.
0: So, anticipated na nila.
1: Imaginin mo kapatid, yung travel time namin from Basud, pagdating namin ng Pulanggi, kasi doon kami nag-lunch, okay. Pulanggi, last 12 na.
0: Grabe. Ang haba ng biyahe nyo.
1: Kaya nga, isipin mo, sabi ko, mas marami ang biyahe namin kaysa dun sa nagbibigay. Imaginin mo kung pabababain namin yung representative or yung beneficiary mismo or kahit na sino pa man, yung sakripisyo din.
0: Tama, mahirapan
1: kasi
0: talaga.
1: Dun sa ano, sa Balanak na pinuntahan namin para kay Nanay Christina Gordo, mahirap, naglakad pa kami, pabundok pa siya, tuwang-tuwa siya, nagkaroon siya ng wheelchair, malayo, sobrang layo talaga kapatid. Tapos mag-isa lang si Nanay doon. Alam mo yun, yung na, inaalagaan niya ang sarili niya. Then, yung isa naming beneficiary, si Nanay Helen Vargas, taga-Balanak din siya. Kaya lang, nilipat muna siya ng pamilya sa barangay dito sa may sentro. Saan nga yun? Si, hanapin ko lang. Sa, nilipat muna nila sa, kasi hinahanap ko lang kung anong barangay. Bunga, kapatid. Nilipat mo na sa Bunga para madali yung pagpapaterapy niya. Kasi nakita namin, kapatid, baktot siya nung asawa. Kasi wala nga ang wheelchair.
0: Yan yung mga senaryo ayokong tingnan, kapatid.
1: Yung pala.
0: Mapapaiyak ka talaga.
1: Oo. Napili ni Adrian Dalma kasi nung bata pa daw siya, yun yung unang teacher niya sa daycare. Daycare center. Tapos, yun, na-stroke siya, na-paralyzed, hindi niya magalaw yung ano, hindi siya makapaglakad, kaya iyak ng iyak siya. Tapos yung anak niya, yun muna yung pumalit sa kanya as daycare habang nag-aaral pa. Ang nakakalungkot, kapatid, after namin magbigay ng wheelchair, sinabi ni Adrian na may malungkot ngayon, ma'am, na nangyari kasi, ma'am, yung mga alagang baboy daw nung pamilya ay pinatay. Aray. Kasi walang nagbabantay sa bahay nila, kapatid.
0: Tapos?
1: Oo. So, nakakalungkot ba gayon? Inaasahan nila yun, kabuhayan nila, di ba? So, pinatay yung kanilang mga baboy. So, pagkatapos namin kay Adrian, pumunta na kami kay Jonah, Persiana, sa Mahaba, Ligaw. Diyan na lang din yan, kapatid, sa mga sentro. Tapos ang pinuntahan namin si Nanay Rosana Paz, diabetic siya, kapatid, pinutulan na siya ng sa legs baga, yung dito kasi may part ng tuwod hanggang paa. So ayan, so wala na siyang, hindi siya makapaglakad. So pagkatapos dun kay Jonah sa Mahaba, last na namin na pinuntahan yung kay ano ng top one, kay Dave Galakday. Supposed to be, pupunta kami ng Ginubatan. Sinundo namin sila sa may sentro ng Ligaw. Pero nilipat pala yung magbibigyan ng wheelchair sa sentro din ng Ligaw City para mas maalagaan, mabantayan. Kasi wala na, kapatid, siyang anak na matay, tapos yung asawa niya, wala na sila. So, nakakalungkot kasi mag-isa lang sa bahay, tapos para makakilo siya, tinatalian niya yung katawan niya, kapatid, tapos hinihila niya para makabangon siya. So, wheelchair talaga, kapatid, ang halos kasakasama niya, tapos nag-aalaga pa siya ng apo. Just imagine mo, kapatid, yung mga binigyan natin ng mga wheelchair na pinili ng ating mga TOSB talaga. Apo. So, iyan, kapatid, yung pinuntahan natin in 2 days.
0: Madami-dami talaga.
1: Oo. Tapos next week, kapatid, may mga schedule po tayo ng post-evaluation ng Pajak Asenso. So, shout out dyan sa mga taga One Fresh dyan sa Yeshano Mall, sina Rose Anas Orlain, sina Sir Ken Comilla, at lahat ng nandyan sa One Fresh. At next week, kami po ay magbabalik sa Bato para naman kay Diana Luarez kasi nasa Iloilo siya.
0: Okay.
1: So, pupuntahan namin yung kanyang beneficiary sa Zone 3, Santa Cruz, Bato, Camarines Sur. At babalikan din namin yung kay Ira, sana nakalabas na ng hospital, na taga Zone 3, San Jose, Iriga City. So, dalawa na lang sa TOSB ang di pa namin nabibigyan. At isasabay na namin, kapatid, yung post-evaluation ng Pajak Asenso sa Pulangi, Albay. So, may schedule na kami, kapatid, kasi meron na kaming 15, 16, 17 na schedule para sa Pajak Asenso na beneficiary. At abangan nyo po kasi chine-check natin, chine-check ni Sir Ken kung may outlet po ang 6-in-1 or Haring Manok sa Ligao kasi sa Ligao daw po ang susunod, five beneficiaries. Hindi pala possible, kapatid, sa Sorsogon.
0: Bakit hindi
1: pwede? Kasi franchise daw.
0: Okay.
1: So hindi pwede. Sabi ni Sir Ken Cunha ng 6-in-1 Corporation, hindi tayo man pwedeng makapagbigay ng padyak asenso sa Sorsogon City kasi wala yan sa contract. Wala sa contract. Sabi ko, ay ganun pala, sir. Paano yan?
0: Saan ang magiging resolution nyo dyan? Kasi I'm sure marami na rin nag-aantay.
1: Oo nga. Wala tayong magagawa kasi sa 6-in-1 Corporation yung padyak.
0: Yeah. Okay.
1: So, ang meron, sabi niya, possible naman kami magdaraga. Titingnan pa sa Ginubatan.
0: Mm-hmm.
1: Titingnan din sa Uwas.
0: Sa Ligao.
1: Ligao pwede daw. Yeah. Tingnan nila. At Naga City.
0: Sige.
1: Kasi yung iba daw sa other provinces ay mga franchise.
0: Okay.
1: Ayan. So, hindi tayo. So, lampas na tayo sa oras. Lilipat po ako sa kabila.
0: Sige.
1: Kaya Tito Al Mayo sa DZGB. So, kita-kits tayo mga kaalitap-tap doon. Maraming salamat po sa lahat ng tumulong sa amin, sa mga nag-guide. Hindi ko man po mabanggit yung mga barangay officials, lalo na doon sa mga pinuntahan namin. Maraming salamat po sa inyong lahat. At mabuhay po kayo. So, sa pangalan ng ating mga congressman. Ay, kapatid, bago ko makalimutan. Banggitin ko lang po kasi galing po ako ng...
0: Ano yan? Ang daming listahan mo yan, ah.
1: Oo, ito pala.
0: Sige, banggitin mo.
1: Nagkaroon po ng Stakeholders and Media Fellowship and Signing of Pledge of Mutual Commitment.

0: yan.
1: Ay, hindi kasi, hindi naman si Sir Oros kung mahawak ng sa media. Pag ano kasi, dapat nandito si Sir Alvin. Kaya lang, conflict na naman. So, next Saturday siguro.
0: Sige.
1: So, let's, ano din.
0: Schedule mo na lang. Oo, kasi. Kung bakante rin sila, okay naman, wala naman problema.
1: Opo, para malaman din natin ano ba yung mga partnership ng Ako Bicol Party List and Philippine Navy. Ang dami doon ng mga iba-ibang organization na nakita ko po at nakakatuwa. Ang ganda ng plaque na ibinigay sa atin ng Philippine Navy.
0: Sana all. Kapatid. Sige.
1: Ayan, tingnan mo to kapatid.
0: Bukang talagang paboritong-paborito ka ng mga taga-Nabforson.
1: Oh, love na love nila ako. Oh, tingnan mo yan. Ano, plaque. Oh.
0: Ay, oo kapatid, in fairness.
1: Ano lang?
0: Parang diba? Medal na nakadikit sa plaque.
1: Oo, ang ganda.
0: Rosalie Constante Luces.
1: Ayan.
0: Grabe naman ito.
1: Mm-mm.
0: Pang Malacanang ang dating.
1: Kaya nga, inano ko talaga, dinisplay ko talaga sa bahay.
0: Ano kaya nila?
1: Mm-mm, nakakatuwa. Kagabi, ano yan. Thank you so much po sa Philippine Navy kay Commodore Estelito B. Lagadia Jr. Maraming salamat po. Siya po ang commander ng Naval Forces Southern Luzon. Thank you so much po sa inyong lahat. At syempre kay Lieutenant Commander Orlan Orozco. Orly yeah. Orozco.
0: Okay, si natin yan, Sir.
1: Tapos
0: Orly.
1: Syempre si Sir Alvin Mamansag, si Sir Ryan Gitoria. Yan, sana tama yung pakakabanggit ko ng mga pangalan. Pero anyway, natin sila, invited natin sila dito. The two Saturdays na hindi sila nakapunta dito. Sana sa July 18, andito na po sila. So, sa pangalan natin ng congressman, si Congressman Alfredo Pido Gabin Jr. and Congressman John Almario Chan. Ito po ang inyong lingkod, Sally Constante Luces, a.k.a. Firefly Winter. Firefly Winter, Alitaptap. Ako Bicol Party List.
0: Katabang na, kasurug pa. Ako naman si Papa Rod, bagad umaga po sa ating lahat.

0: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
1: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
2: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
1: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalaala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
6: Dahil heto na
5: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo!
6: Tama ang narinig din nyo.
5: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng manonan ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
6: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
5: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
6: todo ang saya,
5: todo ang papremyo.
6: Para sa kompletong detalye,

0: at official date ng Grand Raffle Draw.
1: Tutok lang sa inyong paboritong radio stations
2: sa programang Kasagad Kalusugan.
0: At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mar Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.
3: Mula pa noong taong 1996, ang Chera D. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maaasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Chera D. Balon Travel and Tours, Inc. Chera D. Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move. Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7.
4: 90.7 FM.
3: Radyo Uragun. On Saturdays, we are playing your favorite retro hits.
5: Close your eyes.
3: The most relaxing tunes.

0: Philippine Standard Time. It's 9 o'clock in the morning.
1: Time check brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine. Tuhod. Siko. Baywa. Aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisine yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisine araw-araw. Mabibili ang Artrisine sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisine ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
3: Aba,
2: hindi pa!
3: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
2: Oo!
3: Tamang narinig ninyo!
2: Mas pinahaba!
3: Mas pinabongga!
2: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
3: 20 winners ng tag 20,000 pesos!
2: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
3: At siyempre, ang grand prize.
2: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
3: At hindi lang yan,
2: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
3: Kaya't huwag palampasin
2: dahil extended na,
3: mas marami pang araw,
2: mas marami pang entries,
3: mas marami pang chances
2: para maging winner.
3: Para sa official date ng grand raffle draw at iba pang detalye,
2: tutok lang
3: sa inyong paboritong radio stations,
2: sa programang Kasangga at Kalusugan,
3: at sa Mark Cafe official Facebook page.
2: J-Mart, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.

0: pakitama po ng inyong mga orasan. Saktong alas 9:20 ng umaga.
1: This time check is brought to you by Liveraid sa Limerade Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Isama pa ang Liveraid. It's Liver Lover, boys!
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
1: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liveraid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat kabiling paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveraid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
0: Gusto mong lumakas ang resistensya mo laban sa mga sakit? Try mo ang Ashwagandha, isa sa mga pangunahing sangkap ng Beans Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Ang Ashwagandha ay kilalang nagpapalakas ng ating immune system, panlaban din sa epekto ng stress, nagpapabuti ng memorya, kayang kontrolin ang antas ng blood sugar levels, numero uno sa pagpapababa ng kolesterol, nagtataglay din ng mga anti-malarial properties, nakapagpapahusay din ng sexual potency para sa mga mag-asawa, tumutulong para mabawasan ang pagkabulok ng selula ng utak, at nakakatulong din para mabawasan ang pagkabalisa dala ng depresyon. Yan ang Ashwagandha, mahusay na sangkap ng Nin's Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili na sa Radyo Oragon Legazpi at sa lahat ng Nin's Wellness Center branches region-wide. Listen to your favorite throwback Saturday hits.
3: How can I convince you?
0: And reminisce the songs of your time.
3: Take me as I am.
0: Right here on Oragon Sabado Retro.
4: Sabado Retro.

0: Love, tumot ka na mas minahaga yung kaming mga babae habang nagugurang?
1: Huh?
0: Siguro, pero sa kaso, hindi ka man nagugurang.
2: Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy.
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: So, anong pangalan mo?

0: Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
1: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
0: Kita-kits po tayo.
2: Para sa samut-saring party ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
6: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
3: Oh! Ano pang hinihintay mo? Mag-Best Cafe Green na!
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
2: The songs for the lonely.
7: Yes, you like crazy.
2: And wants to fall in love again. Right here on Urakun Sabado Retro.

0: pre, natagaro mag-ripon ka. Kan sukat pre, sukat pinbahay ko. Alas dos na may mag-umaga ko, nagkakaranta pa sa karaoke. O kaya man palang garo ka pipiruton. Iyon na nalik, kaya na ako nakapugol ka sa banggi. O saka ang gilibo mo, di naman ko baga. Mahala pag-abot ko naman, kinautulas ako sa mikropono. Ha? At iyo, mahala ito talaga doon kantaman ako. Di na tatanabad trip ka. O pinugulan na baga ako magkanta kang pantulo.
1: Ubo ng anak, nakababahala. Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata. Peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po. Nagpiflex for Plemex.
2: Ang batang lagundi, Plemex!
3: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo? Dahil heto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at magka-premio Raffle Premio Season 4. Oo! Tama ang narinig ninyo. Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At the grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't ano pang hinihintay ninyo? Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mar Todo Panalo, todo ang saya, todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw, tutok lang sa inyong paboritong radio station sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre sa Mark Cafe Official Facebook page, J-Mar Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.
6: Mula pa noong taong 1996, ang Chera D. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-8761. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Chera D. Balon Travel and Tours in Chera D. Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.

0: Doc, ako tabi sa pasyente Mingo ka nakaaging taon. Ayun, naramdaman ko na ika. Tata, anong problema? Ihapot ko lang kuta, Doc, kung pwede na akong magkarigos.
1: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
2: Critical na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
3: Hi, madam.
4: Hello po, madam. Ako po si Gemeline Botanario.
3: Ako po may hilang na stage 2A cervical cancer po.
5: Pag nakainom ka pa mga supplement mo, katunggong day ka pa nakakainom.
4: Nandit pa ako nakainom. Firme ako nalilibong. Maluloy ang buhay po. Tapos ang pagkaon po, yung ako.
5: Day ka nabiganaan magkaon.
4: Maski ang pagkaturong po, may marayo na ang katurong ko. Ang pagkaon ko talagang sagana. Ako po saro sa nagpapa-testimony na narahipokan sa iyang mga kurulok ko.
6: Ang Means Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
7: Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
8: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
9: Kita-kits po tayo!

0: paano kung anong pinigay mo naman Inday?
1: Ah, okay. Wait lang. Mahal, nagkakarigos pa lang si Inday?
0: Siksihon, amputi. Ha? Sirip mo? Sabi mo siripon ko.
2: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
3: Aba,
2: hindi pa! Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended! Oo! Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba, mas pinabongga, mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos, 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos, at siyempre, ang grand prize! Isang maswerte mananalo ng 500,000 pesos. At hindi lang yan, may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't huwag palampasin dahil extended na, mas marami pang araw, mas marami pang entries, mas marami pang chances para maging winner. Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye, tutok lang sa inyong paboritong radio station, sa programang Kasangga at Kalusugan, at sa Mark Cafe Official Facebook page. J-Mar, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.
4: The time all over the country. It's 11 o'clock in the morning.
5: This time check is brought to you by Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex.
6: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagpiflex for Plemex.
7: Ang batang lagundi, Plemex!
8: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
10: FM.
4: Radio Uragun.

0: kapot.
1: Teka.
0: Anong istasyon po ang pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot.
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!

0: Lumabas sa Bicolano, Oragon!
1: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Ako si Ronnie Pegasol, Subang City. Mini-check up ako na para magpa-detox. Kaya lang medyo kulang pa sa budget. Kaya nag-decide ako naman kapinaw na. Tapos after 4 months, nagpa-blood game ako. Mabili na rin some peasant blood game ko. Puro negative. Nang po.
5: Ang Means Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
6: Listen to your favorite throwback Saturday hits.
7: How can I convince you?
6: And reminisce the songs of your time.
7: Take me as I am.
6: Right here on
8: Urago
6: Sabado Retro.
8: Sabado Retro.